0: betimi tu anamo e den se me papa ni o introduce ni kire nipa no me ase se nko fo han ko fo de o mko ware o se me sro me han wo o be gye me sen e bi na em se eh nko fo bi de bi si ya e kire hu nsem bebre no enti o mo aya de pa se o mo kura papa mu enye sa enka wo ba kokra chin si so o mo tete na nka sabre wo ba kokra chin si enti ye be da o mo ase pa se womo ati woni e chon de omo hre bia nso no awrade be show mo nemu na mesre sese problem ba kwa ayi ni ti e wo papa ni fie ni se oba na okoba de deliberate ba fie no wenye injury ni sisi na na mi ni se obeka de kese pa e bro so o se
1: the freezer
0: wo e the freezer ene e de e fish gum na on fantuntun su yebe sere ye tiefo se so obi wo di freezer bi kra unze most na bo a ose anu akoto fofro ni we yesi nchen se obi wo bi sa wo a wo frɛ hotline na ma gift hotline na yebe ba honom na ya ba beja na so betimi di aba na ye di ama ye papa yi ana se mpo se ebi kra na ajiga wo betimi aka se wo wo kwadum wo kotoba akubi e di ama na ono nso ade aye alala kopenso biko nya bibia no betimi ade ato ese ohien o obeto nchine mako obeto boxer obeto atade singlet ahye enye ni nyina ene obetimi di atudwa sesei ba saa niyama no wo ho a obetimi di adanda ne ho kakra kra be ma na rere kra chichira obetimi di atena se ache eti e besere tiefo se se obi e wo saa adom na obetimi ayeye papa ya doye na di freezer no yakwa aduma kwa akoto ede amano na ono nso ene nabusua nso kakra aka wo nanimi wode achichire ne re medase pa
2: medase mavis ma ene amama tiasie the meaning of a wife so the other day me explain you say the beauty jina oma wonderful indeed this woman is very very wonderful oyoba ni hu pa asa old friend no ne kasa o kama ne ye medene se ni ma me se sanko ko ye no owo sika wose mi fie wiya anko bedwane ana so onyo ba wo ye nwanwani a anka papa yi nka wonya no na sanko tie ne ma me afutu no anka wonfa nye hwe ena I ni gina ma intelligent wo ye nim de fo anka sa wose on pen nam for sam enti eno na aboa no nenkenso ne how integrity she is adamfo betimi etu na futu bone ama na sole afri ho esan said wo beka ne se ni friend in there on to bi nkoye adjuma no wa monya de opɛ tie nua ma ma o mutie ye yesrem mo ma ware no mo ma yemfa wu ma ye futu sam emobla ana efni joma faithful mitie ne kasa moye ne kredi ni pa wi ohwe ne kro nya basabasa ne kru ne kwa menye hwe so wafa na chi ti nyankopon enhyira no pa ana elegant ana se beautiful ne ho ofe oba ho ofa ye hunu ni suban mu enye ne ntade hyem so on ene enye ni makeup se yem ne mum ni su ene ne ban ema ye hu se ne ho ofe sede na go san na kana ewiase yawe bie no mo me yase ni frayare ene me ra wa wose agume enti me srese wo mo betimi abeboa amenye di freezer yi bia mama mi no otumi di bia twa blog no otumi so di bia ton suo no o me ya dom ene mwa ni enti bi fa mo ano na o mo nso ani gie mapa emra o masetenem ene ne manu nso yakopon hira o mo pa ifato me yankola papa omo ma papa ni maame ni ma no na mesese so o ma panifuo mienu bi wo baabi
3: oma ware ware
2: oma daroma sempo o papa fu mo mpa omo fanche no ma hwehwe o mo papa mama abraba ye boy eje shira wa edimu oh next month so ye father's day ti ye sere ne ma no omo ye maaya mienu se omo mehu o papa mo bo na baabi o papa edru no omo nso ni mu na na gini jie ntimi wie ne paye besere omo ena bie mu nso mihira maame no na ire no fe ne madu ne so nyankopon enhira ne ye pon na busua ni na nyankopon